0: acel câșiva fapte spre puștii?
1: Cuma hașe găș, găș hașe, ngancin waspada priatna jeng ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara Dorantaka. Menta supaya maneh ngajaga ketat di karaton.
2: Mangga.
1: Bisi ayah serangan ngadadak. Hah? Bisi ayah serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal sacekle sacekle. Heh. Ya.